0: ليجي له وريد قال له ولدت لوط لا لدرجه روحه هو بفيقو يا ابا ما حدا غير لوغو كروا ابا ما لاصار وريد قال له ني لوغو ويروا وين
1: ابا تي هريتو غلوغو دي مور لاني غو يسوس لاريجه هاجيري بدون لي داغي امور ابا هباو دو غني سون كات يسوس دو بوي هون اونجو ابوستولو لو مهون هيبري لاني غو يسوس ها انغ بالي اوغانو له هون ابوستولو ماريا ماغدالينا Juana, María Tolugu Chu Santiago, Hamahahibiri Unia, Dan Leharinha Gubali Bricata y Lehon Apostolugu, Abahanangan y Kelilu Au, Mafinia Tienhon, Abalafuri do Feduru, Abalidi Eba Guena Lago Umuho, Dan Lelarihi Bailuragirugu, Gamiser Garuni Ualugubu, Abalidi Lubion, Lautuani Anigi, Laucate y Lelarihibui. Lagumeme Veyu Ligia, Holding a Bianhada Gelanigu Jesusu, Lidon abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya lago sunkata ile suser duboi, sunti adimure reina hama, abalayera fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lago Jesusu la, abatilania gu hon.
2: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina homa.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gu.
3: Sun grega subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
2: Kagi ya su sere dubai.
1: Hariya galun.
3: Luagu ti Jesus le nasaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu lubala ruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budun. Aba hayabi abah dogomo luagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran da huma. Lutiginya luba hafia no luagu leme haria gu bi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banyan luboi. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
3: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada, arinya galei, Tila lere rubungi uon?
1: Aba timagura bahan hanyala, aba harga dene umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
2: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanuhu dedago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magrigo ti panto, mabuligia anati ao.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
2: ani isa egini homa ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, lumasirudu. Aba lanugini, aba legini hagibugine, sunhagi. Larige aba laniegu hon.
2: Le asusneru dubeno, ligie le mehe wagu benariega hon, dame hale homa gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yubeinuago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba laniegu hon.
2: Buruwa nyu linye lwagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni lwagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowogu lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubay.
1: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru nye. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali. Afinye hagie luagu, lulu muti ubafu hon, unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luagu, agura huu hama, kei furumi gwari kukirige o laula, lukuda haba ugari. Nirahi haba yabungi yu, ladiga, ladiga niya, nirahi yume. Leti dimure ibai, saligwa ti ugari me. Aba labagari du, waganagu. Ariha wa mali, luweirigu. Weirigu nile, leresi birubai, Lumagia Bungi Uguchili Ladaga Ligela Liregubai Le Abaragati Le Bumbai Lau Insiani Luma Inarani Adimure Tihua Luagu Abalaniagu
6: Aniha Lenya Hawagubai Nadimure Hu Dale Narinia Gubai Logulela Ubaba in Aransi Huma Waitigutima Las Gunau Ladaga Nihalila Meha Nubaragagin
5: Soon wakia ibiha duwasarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insieni luma inarini lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania Guhon Fura.
6: Mama O Christube.
5: Abayati Halgudini.
4: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
5: Lania Gahon.
6: Ua, Mama O.
5: Abay Haria Gulu.
4: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
5: Aba Lania Guhon.
6: Mama Ginye Ao.
5: Aba tiharia gulo.
4: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi gayara bai baniya go won wogu
5: aba launa bunia lau meme dimuri lemeha baniya go bai profeta Isaías
6: au umala lile aguara bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
5: hanye du bai dimuri heluma huwa lani go hadamu ni fariseu abati hariye gullo
4: ahinti mama lubai kristu ni eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha
5: aba larinya go hon
6: au lauduna na badise anihi aba ibidi yeti hun paganago liabu imba narigi wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri ga ligaidi
5: sun kata ile lida kula sule giri bei betania la susere loige ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda le nye lubei la badise hon Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
6: Aniha mudunle launa habibu ingiu, lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha danle narinye gu boi, liyabi baba wagiri nari gie, le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halilame hatu mbaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lu hasubu diruni Israelitin.
5: Ariya gati gie huwa.
6: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai buibu ingio.
5: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
6: Ani haa mudun le lanua diru buibu ingio.
5: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi Hafalaruni aba laniego hon
2: kaharia habai
5: aba haniego lu
3: maestro halia bagana
5: aba laniego Jesus hon
2: igo go harihei
5: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligielum ladga keiburi halila gadri rabameyo ralige andresi lelamule simon fedru Ligi aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi huwa aba hafala luni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
5: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento se fase babiri mini la irile Fedru.
5: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinya gu lu
2: falaban
5: Felipe ligia Bethsaidan lenye lubegie la gana wa Andresi la usu Fedru aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli Aba, larinya gulu.
7: Ei, ariha wa mali gile wagu bai laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
5: Aba, larinya gunata na eli.
8: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
5: Aba, larinya gun Felipe lu.
7: Higabu bariha.
5: Dale, larinya Jesusu layara fadunata na eli. Aba larinya gu
2: Aniten aba laduga wagun Israel le timat Uwati yegu au lidan
5: Aba larinya gu Natanaeli lu
9: Ida liyangi ya basubu diruni
5: Aba larinya gu Jesus lu
2: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu
5: Aba ti larinya gu Natanaeli lu
9: Maestru Buguya lirau boi bungi Buguya harua itaba Israelina
5: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Pafinu bai nu ladugar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gen tidi bu igu. Bariu bati kate wene muti mati loile.
5: Ariya katigia Jesus.
2: Ninaru hau. Lago hariu bila sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
5: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadagi habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
9: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
5: Aba lanie gu Jesusu lu.
2: Ninani ubao, lagulela magra hoa yate, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
5: Aba lariye gu Nicodemo lu.
9: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
5: Aba lariye gu Jesus lu.
2: Ninani ubao, lagulela magra hoa ti lidage duna luma lidage sifiri sando, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia agora houve uma son gurigi. Itra que lafuno garabali le nyegie lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibu haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lidage sifirisando.
5: Aba yeti, larinye gu Nicodemo lu.
9: Ida lubasa kata ile.
5: Aba larinye gu Jesus lu.
2: Aba owen bu maestro Israel na buguya. Ibiti yeti kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay. Gefen wagia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ite lubagi hafinyan luago le lani na sielo. Uwagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago. No itikia aule lira uuguri. Ite rakeme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaire wati, lunga salbaro bala sunha arihit ya tuwago, ite ralinyagia niiruwa bala luago guruwa, lunson lale afinyo riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
5: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: Laduka weiriti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitun hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mu hadunu gurigiye. Lona hani luha salbaro haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubogu agon lu narugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon. Aba hadisa ton loy la rugonga ligia, loy la subu di runo akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
5: Lari Jesus kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba le redenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jara falunu salimu. Natika nyenye ila saragu duna. Aba buriti hayabi kwa grigia aba habadise iru. Nubarege lada iru huwa na sutere da sun kata ile. Aba ti hakume senu hata nge lani kuhuwa asige neluma aba huri uluagu igaburi ile lani na arumani. Aba ti hodi anie galu huwa.
3: Ariha basa maestro. Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordang. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
5: Aba lania kuhuwa hon.
6: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logu mama la au kristu. logo aula aba le una hobo iluba sinyati le resi birung grigia ni kata ahi mama lubo ilitu kubungi ulu agamba humuti lubo igia narinya kuhun furangu logo mama la au kristu logo aula aba le una hobo iluba lida amba marie adari taubo iladari leti lumada adari le nyeibu ya agambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninyo ginyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma Jesusu le nyumbu ibaisia lugin au ginyusun gregi ahi le ubogo guna lere gunye ilani na ubogo ufura andala ani luago layanu ahi le nyumbu ibaisia lugin au ginyusun gregi logo ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe ladimure kama lumo mibe tinya afinye ruti luago le larinyegu ahinti le afinye ruti la choru bwe logo inari ni la le larinyegu bibuingi le launa ha bibuingi le re rubuingi ladimure haboy laduga mebe hati lichu kuni buingi la ni sifiri lu hinsi hati le re rubuingi lu ruha liginye ubafu lu logo sunkate le afinye bwe logo le re rubuingi kabagari ti le magumu chani ahin le maha bwe la finye ru logo le re rubuingi mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe sielu laburu harugba liganyu buingi ulogu.
10: San Juan capítulo 4.
5: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku Juan. Aba gibet mahama grige nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani ku abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuridun udea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
2: Ruba morusu mdona no.
5: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
11: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri hongwa hama Samarian.
5: Aba lania kwa Jesusu tu.
2: Ruhamuga subuti bani ya dewa ni lelichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
5: Aba tania gulu.
12: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
5: Aba lariye go Jesusu tu.
2: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bu. Laduga duna le lubi nichugu nilu. Gese sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
5: Aba tariye go lu.
12: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
5: Aba lariye go Jesusu tu.
2: Baiba oge bumari, aba me biabi.
5: Aba taniye go lu.
12: Mama ritina.
5: Aba ti lariye go Jesusu tu.
2: Binaran lagu bariye go lagu mama riba, laduga sengi hanyo ugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inari ni le bariye go bai.
5: Datagabu bali uri to kata ile awatania gulu.
12: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinyet ba no. Rawanita bila dalu hahu dragon lu bungiyo mindiga huguya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibidiye tihun kalaun hahudurogua. Ahi wagiya, subudi wamuti kalaun wahudurogua la diga hada agye huriju liyabi asalbaruni. La chilirba oura, ani aniha oura ligia, lun lahudurogua balan lubungiyo lau sifiri luma yinarini. La diga itara linya labuseru uguchili lun lahudurogun lun, sifiri bungi. Ani hahudurogua banyalun, Luti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
5: Aba taniye gulun.
12: Subudi tinun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu di baisun kata iwon.
5: Aba lariye gu Jesus utun.
2: Au Kristo bay. Le meme ayano ha baibuma.
5: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagayit na abatidi uburugu o ganya grigia. Abatariye gu hon.
12: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
5: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
5: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
13: Mafu na saa baruhi eigi ni lu.
5: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege igi ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagmi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
5: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
14: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
5: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago Meberese uwatila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasule giribay kafaru nao. Da lagabu bay wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
2: Kuguya aha umarihi seine luma milagro mafinya to.
5: Lariya ga wugiri ligia lu.
13: Keima ufurese, lubara gen lome nira.
5: Abat lariya go Jesus lu.
2: Giribu babu ubiyong, arita kwa libira.
5: Aba lafinyan wugiri ligia luagu le lariya go be Jesus lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lu.
13: Arita kwa libira.
5: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lu.
14: Gunya ar ladang ri abara bu mayu lagi dara biri wolwai.
5: Aba larita guni luago ligia la ora laninya gu Jesus lu luago arei da gwali la lira. aba la finyenu lagu Jesusu hausun tila na luba ligia libia maseini le ladiga ba Jesusu dale lagiri budu ba Yehudea gine lu Galileo.
10: San Juan capítulo 6.
5: Lari gine aba lidi Jesusu lo bua furugunduna le Galilea le meme gine duna le giri ba Tiberias saraguhaya grigia afalaruti ladiga Hari ini buri milagro le ladugu be. Lau larei daguag dunia sandi dia, abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye ama landi disipulu. Dal gia jarapali lue yuri esefunu le hafedu huri. Dal larei hebe Jesus luagu saragu haya la grigia palabiti aba laniego lu Felipe.
2: Aleba sa wagani haigi ni hong son gurigi ha.
5: Lariego bali lira lurgu lagambu kabala lariega Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladig. Abat lariego Felipe lu.
7: Ni bian san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
5: Abat lariego Andres, abagi hada ge disipulu. Lelemule Simon Fedru lu.
3: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, hama bian udre. Gama lumo, logo belira hon sarago grigia ha.
5: Abati larinha com Jesus.
2: Ainha com uma ronsongo belu ranhuro.
5: E aí no havana, sengu milu ugonia, bogu ni hawe unia hamairahum. Keiti, e aí la sarago sagadi, dina flasu ligia, aba ranhuro. Abati lanugo no Jesus o fein, luha burugu. Larinha, lichugu, tenkiru ni lubungu, aba lichugu no hon lani discípulo. Aba hafani hano discípulo guhada, sun ha nyumba ligye meme la diga hao udira ruina le sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania go Jesus hon lani disipulu go
2: abuta huma y sun le igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
5: aba habuda hani aba habu cha gudu du sufani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le harihi bali grigye milagro le la diga bay Jesus aba haninya go
14: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi bogo go
5: keti la subdiru ni Jesus logo go se hama hanu ni lau ere lo hadu ni uru me aba lidi labu go logo wo tale la gunya dubai aba haraga chulani disipulu go laru dun aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru ahiro go lo achilu no kafar naum Buri galiti, machiliti Jesus hamu. Aba lagome seru garabali, afuro gua here, aba lero gadu. Dale awasi ya luwana, sengu, o sisi kilometru, ligi harihi liabi Jesusu, tuwa gungune, eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhon.
2: Manufu didahuma, aule.
5: Aba tiheresi biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachilunu, Lido flasu le nyihi lubai hodin lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi ha eredere be lo bafurugo. Lwagu nyudu halabuga disipulugo. Tida agone ito nyeibo. Ani tugu yergunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabi gogune uburugu ye tiberia silu lido aba flasu. Yara falu le nyi lubai hei gonfein. Lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati harihe begiri ye logu uwala Jesus unyei ni landi disipulu gu aba hadi na gutido ugune ipuritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Hale la chiliriba ilu wafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba harihe gulon.
9: Maestru, ida buga sambi abi?
5: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Inari hau. Lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufana da huma ni la nichi kuburi milagro. Madihari da huma luago eigi ni lega gumu chaditi. Alu ahumayu eigi ni lelani na ibagari ima gumu chaditi. Lige eigi ni le lube nichi guni hon aule lero uguri. Ladiga rula alibungi ugu chili ubafu unu lu nichi guni ibagari ligi.
5: Aba tiharinya gulu.
14: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubei bebungi.
5: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: De la busa en rubo y bungio, los afiñeron no hago aule luna habay.
5: Haría que ti no.
4: Taba guía seimi gallara barufu duon lo afiñeron guago. kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
5: Abalaria go Jesus hon.
2: Ninaren hau, lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu, tuguya to arari lubon sielu gen, ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
5: Aba di harinya gulun,
14: rubo fain tuguya won sunwa da.
5: Abalaria go Jesus hon.
2: Au feito ichigubon ibagari, le nyubi itinumon, malama duguya lime. Le afinyo itinuago, mamagra bu duguya lime gine. Kaile nubaybay hon, buguya mafinyo to lawson ariha humadi na la, songurigi hali ichigubon ya nugu chinu, nyubi itinu, hati nyubi itinumon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubay nugu chin leuna habalina, Lumeferi deru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu deru na nielida ge owe nielida melagu mohon uveyu. Lelabuse rube leona habalina. Lumsun laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magu mochadite. Ani na saragu dubanya lida ge owe nielida lagu mohon uveyu.
5: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus laduga larinyegu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinyegu
3: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logu sielu ge la lararira.
5: Abat larinya gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudube lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gine, nyumbu iti anumo. Mama hamuga ti aluago anihe la arihe ti bungi ugu chile, au le nyumbu ibe luma ge bungi, au ruginye arihe. Ninaren hau, luago lela afinye ti nuago, kabagari ti le magumu chadite, au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate, ane lau son luwuye rihi lagu wate. Gamalumon, Anuha feinto arari rubon sielu gen, mowe gun hamamu gaha eigit nyetita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyetita gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yarabu ilan ha bagari dungurigia.
5: Abati, herede nuhuriyo adimune ha hamagwa, abaharinyagu.
15: Ida lubasa leiga gudini le lugurigu guanarigu on.
5: Larinya ga Jesus hon.
2: Ninaren hau, lagu ahon la maigin lina ge nugu bo aule lirau wuguri, matun humi menita, ma bagari dobadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugu bo, uni letima atima ati nita. Le egiti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguya li dagiye. Itra meme ginye le eigiti ni dagiye, kabagari bai ni dagiye. Anuha feinto arari rubon sielu gen. Houti hagucha gu feinto mana lausun luguyeri hilaguati. Le eigiti ti dagiye feinto la bagari dubalun sunda.
5: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le. Aba hani ya gen.
16: Ere guti arufu dahani le. Kaba sahara lu?
5: Aba la subdi runi Jesusu luago, hagulu luhen la, luago kate iligye. Aba lani ya gu hon.
2: Chukai guwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda, aha na hamuga hariha au uguri garu wargati. Amuda ile nari gong sielun leme henyin lubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrugu mebegiti nikata. Ani sumbri kata ile naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahin wahida agen mafinyati.
5: Laduga, luma gefrumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyya maya. Luma kabala lukure. Aba larinyago.
2: Ligia naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu.
5: Luma getan ligia, saragu hanya hada agen haa. Afala rubali Jesusu aba higiri aba maibu hanya la luma aba tilania go Jesus ho du su discípulo go
2: aki huguya posento gi hidi noi
5: aba luna bo Simón la niña
13: kapa gi umo wodi di muri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa muti luago buguya la Cristo pai leli rau bungiu vivati
5: aba la niña go Jesus ho
2: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya lausun lira ani abahita gie lani mafi
5: da laria gubali Jesus lira luago in Judasi le lira Simon Iscariot la diga ligia bala bugalugure lausun abala hada gie dusu discipulu
10: San Juan capítulo 7
5: lari Jesus gatile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea Babu seru ti lere denu Judea, laduga habu seru huri uhafarun hilagube. Kaiti jarafa lila aba lidage hafedu huri ule giribe tufedu dibase. Aba haniyegu lamule nulu.
13: Mere derevaya, baiba kudeo, ariha hamamu ge ginye bani guha nyeibanya kati lebri badugube. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madugin lumuti burikate ramu do guarg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bay ligibu gin yasun ubo.
5: Ni ibini lamuleno mafinya ti aluago. Abat lania go Jesus hon.
2: Masil gili dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guarg aura. Sinyati hiere gudu hon halani no ubo le, anate au yere gutina hon. La de garu da numuti luago uriba laburi kate leha degubai. Hei ba lidan fedu. Au, midin badina kwento. Machirgili nidani lu nidin.
5: Larige laniego nisun lehon, aba ledeteru Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidin Jesus lidan fedu lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lidan fedu lige. Aba haniego,
13: Hagai funa savu girile.
5: Sara guhanya ti algu dahati eluago hada girige. Ninya nariya gu ti eluago. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniya ga.
13: Ma bui dunti. Eye halumuti yang girige.
5: Uat niya ba adimu ne ti funa agu luago. Ladiga hanufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya go.
4: Ida linya sala subu dinu ba ile saragu kate, matuni ya haga ligi.
5: Aba laniya go Jesus hon.
2: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habali ni. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu ta habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai wairi guni lun leuna habali, lege arinya gubali inarune ani uwati maricha ulida. Ma inarune luago rulani Moisesi lurdu hon, lausun lira, uwati niaba hida age uwaraduti luma lurdu ligie. Ka wago habunsera hafarune hilago bai.
5: Aba harinya gulu.
4: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafarunibu hilago bai?
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luago riga ama kate lena digo bilida luweiri emera guni tawiri dahanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahaduragunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luegi enarita wagdun aba uguri dayarugu beilidan lueiru emeraguni. Magusera guta huma laule harihu bai. Laula irisha uhagusera guta.
5: Abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye.
3: Masa ani hale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri hali gibu ge guriri gu. Ani uati niyaba ariye guti ni kata lun. Lefna sa afiye hama gumadi mantelu agu ugiri lale Kristu bai. Subudi timon halie gela liabin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidia bainikaun halie gela liabi.
5: da lagam bali Jesus sukate ile da larufu da hen lubai templu gu abalaniya gu la umala liheriti
2: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwagwa ni hinla lige auna habalina ani ibiditi hu au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
5: abebe te bu seru hadairni uti niaba aguru ti lwagu la daga machili di lila lidan saragu hanya afiru te lwagu abahani hu
13: tamele liabi kristu la daga ba funage amu milagru sigula wugirile
5: abaga muni fariseu gule hanie go begrigi ya lwagu Jesus hagi ha habuti gufadi abahona hasuda go templu gugi lo hadair abad lanie go Jesus
2: murusul go beta nere dero humaya aba menagir budun lumole ona habalin halu habadin gamalumo madari hobadin daduga sinya billahi dilinyi hibadina lubai
5: abati hagume seru huriyu algu dago hamo
7: Aliyon ba funasa li di le siyaba ilu boy nege wadayu ni. Leibu ga funasa hamon huri yu ha gresi ya banya. Ka minni la, la u larinya gu won, halu wa habadni. Gama lumon madari hubadni. La diga siyaba ila hidi le nyihi badina lu boy.
5: Le, la gumu hon wey yu li da fedu ligia. Ligia di ma weri gu. Lida ti wey ligia, aba larana mu Jesusu, aba larinya gu la umala li herete.
2: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinya tinuago lau iha baduna wima titita ge la nigi ke itania go nilereru bungi.
5: La niego Jesus lau lira luago hala afinya nite luago heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia mea bingili mea sifiri sandu la diga magiri budungi lila Jesus laari gon sielo lido luweiri. Nyenye nuhata gigirigia dale hagambu bali kata ile aba haniego
17: inani ni logani ala profeta lem heluba iliabi
5: hariega hibiri
3: aniha kristu be
5: hariega hibiri
13: ita lubasa galilea na bila kristu tarinha harelerenu bungi luaku la duga magumba ila uruwe i david kristu ani belengi enti bila fulasu memele nyengi enti lubai david
5: Aba luwiti hafari na kukirigi ya luwiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guho nsuda rago.
7: Kawagu manugu habali.
5: Aba hanie guho nsuda rago.
7: Puwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
5: Aba ti hanie guho farisee guho.
9: Igira wag da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lagu. Ahe grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi ye bubanya lule lurudun inye rogu wanyi.
5: Nikodemu, le yidu ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligi aba hadage fariseugu. Aba laniye gu hong.
13: Segun wa lurudu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
5: Abati haniya gulung.
9: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesay. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
5: Aba hau disungu bay habyo.
10: San Juan Capítulo 8
5: Ahiti Jesusu. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungri gen lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanuga arufu da ten lirudu Moisesi ama fariseu gu. Aba uri hadari regu, agabara heitumani. Aba hichugunu, hamida angu hama gu haa nyeme. Aba hanie gu nuhe susu.
15: Maestro, anuhaburi ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinya hare liluru du Moises habagu hibe wurinya ha lula chamora wagu dubu habagu dari hovegu angie bubu ya kabarinya hube
5: Ariye gubali lira lu hochogu Lugebu na la hichi guliduna Aba dilena mchu Jesusu Aba laburi hamuwa rugu lau luha Iti hasigino aliku dagoe Aba larana Aba laninya guho
2: Urumi uwarek hitangye lema figonti Eu lhe furo minha te dubo tuago.
5: Aba ele é muito. Aba lhe seguir o aburi hamuori. Da hagamu bani lhe laria gubai. Aba hafri duga aba. Hagome ser hamage ha oina mutima hanya banyo. Jesus urguinha eredera tuma uri tuwe. Aba tlaria tuago aba laria gutu.
2: Agan é sabu ga haichi gubanya biduro. Uat sania basia de rutibo.
5: Aba tania gulu.
12: Ua, ua tinia ba na bureme.
5: Aba ti lania go Jesus utu.
2: Niau, masinha de uno badibo. Baiba, mafigo hadigia ba.
5: Aba ya, la dimune a Jesus u hongrigia, aba lania go.
2: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichu gu bai ibagari.
5: Aba ti haria go fariseu gulu.
4: Buguya, ba dimune a buiti bogo. Me begi ti lira.
5: Aba laria go Jesus hon.
2: Lausun aula dumre boi boi ti no ogua. Ge begi ti lendarinha go boi. Au subudi no muti halinha ge laniabi lo mahalio balanidi. Ahe huguya. E bidni ti hon halia ge laniabi ni halio badi na la. Huguya. Agosa ra gudun kai hasami no rubo waguna. Au magosa ra gudoti na niaba. Ahan hamuga agosa ra guda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama ruba au agosere gudu. Nugu chile una habali na lagosere gudu baginye numa. Buruwa ti lida hilurudu. Lagu dan la le gefeha ma bia gurige lagu aba meme kate. Gebegi la le harinya gubi. Itra linyati au atimur habi lagu nufule sen. Nugu chile una habali na adumur hati ginye lagu nufule sen.
5: Aba ti harinya gulu.
18: Hagei ye buguchi?
5: Aba laniya gu hon.
2: Ibidinye ti na hon. Ni nugu chin ibidinye ti ginye hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chinghon.
5: Lida laria gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti niaba la diga machili gilila lidaan. Abaya laria gu Jesus hon.
2: Au naibuga. Ani halu habadina. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nye hiba lubay nidi.
5: Aba ti harinya gu huriyo.
4: La fara guafu na salungwa. Larinya gu bai. Sinyati hidini le nyihin ba lubai nidi.
5: Aba ti larinya gu Jesus hon.
2: Unabuna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubau le huguya. Ahin au mama lani ubau le au. Ligia narinya gu bai hon. Luago howe gu ba la lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hu bai luago au la au. Howe gu ba lida hifigon.
5: Aba ti harinya gu lo.
4: Kata buti.
5: Aba lania go hon.
2: Le nania go bihon luma gebinar. Gibe ti kate luti nania go nihon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina ania ga lumuti inaruni. Ani kate rigo bile nagambu bi luma ge le unha balina nania ga hon lile no ubo.
5: Gama lumo, uot gufuna dhamani luago la ugu chile la dimone ha hon. Ligia lania go bihon.
2: Dame le hinyuru nina aule lirau uguri. Ligia meha subu diuruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufutu bai nugu chin no. Ladiga numa yin le au na habalina. Migrun lagi na nugu chin nabugwa. Ladiga diga nani le au bi lagunda rasun wata.
5: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibirile. Aba hafiye nu saragu lua. Aba lariye gu Jesus hon huriyu. Hafiye bai luagu.
2: Ahu agunfli ra lau nereru. Iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba me hasub diruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
5: Aba hania gulu.
8: La diga vagu aburamu vagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya ti barinya gubailogu wesefru bala.
5: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Ninarin hau. Luago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani. Hata agia titila namuna sun adan. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busentu hafaru nina, la duga maha huma lule nubeibe hon. Au nadumrehen luago le larufutu bai nuguchi no. Huguya, adugyen le hafurin derube luma ge huguchi.
5: Aba haria gulu.
18: Abraamu waguchi bai.
5: Aba lania gu Jesus hon.
2: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abraamu. Adugi hamuga lela dugu bai. Lau son ariyaga nali la inaruni lila rufdu bai bungyo no hon bo sentu hafaru nina. madaga ti meha Abraham ni kata libelira. Le meme la daga bay hubuchi, lige hadaga bay.
5: Aba ti harinya gulo,
15: mama ti wagye basta di, aba rigunye wagushi, bungyo.
5: Aba lariya go Jesus ho.
2: Ahin hamoga bungyo lubay hubuchi bay, pinsit na hamoga ho, la daga lumagye bungyo niyabi, ani anaha ya. Mama lao nani nungo niyabi.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Asia, lo mada ko pabolo. Ono hati agen dimure lo lo mebelo la nyen. Yen ti lida adamure ni. Hibri agura go abakate, hibri agura go amo. La dega chagagu haya grigia. Ibidi ati hon kala lebu bai hadamure dagu. Yen yenu hada ge grigia. Aba hafura ngwaga du nikate lelo Alejandro. Le hada ha bai hurio ligibu gion guririgo lo la dimre haluago hafulese. Aba la digu Alejandro seini lo luho bulu hamanisho. Lo la dimre ha luago hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luago huriyu na. Aba hagwara ha sun hagi lida aba yarafa lu bian ora.
1: Weirigu tu diana to ha bunge de efesuna.
0: Da ti le galu mago de lanya abru ha ti le lani ubulugu lige grigia aba larinya go.
2: Grigia efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigirubaru ti templo bunge diana. Tuma ti yawa to abru habun sielugi. Kei uwa la ni aba lun la sigene runi kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami na runga humo ibuidu. Wuguri ya ha, hahanigu mainya hon manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi yutu. Ahi ya ni inluboi kate uwagu tilabuse demetiru ama hana degi meibanya luma hichugun haduru ligia ni inluboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lunladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahi amu luboi kate hamuri haboi lunti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara aba ilarinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugunye. Ani ibidye ti uon kaba la wawuna bagale aha wa aligiduwa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
3: Hechos capítulo 21.
0: Lari ge wigiru ne afinyati ya, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai koso. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwaga dube lubai ugune lida uburugu le giribai tiru, aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye te hanyen baya, aba waredaru sedi weyu hama nye. Aba lawisaru nye sifri sandi lwagu la sufri ruba lan pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi lan. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi. Yudu tia sun afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di lwai uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongo hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusuraho afiyete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba watilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba warede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ya ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei lige la tidri aba profeta hudia gye giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariyagun.
4: Lariyag resipri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labule me beli ti le uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ile wagia hama sisteriana, aba wayumuragu lubungyo lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
5: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama regulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. luha li luma ge la finru luagu Jesu Cristo. Da wa tidri Jerusalém, aba heresi biruno wa finye te lo ugundani. La ruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalém. Aba labusu ru pabulo hon, aba labahe da guni sun kate ile la digibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama wa yehuriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
6: Waduhe arihe basa, Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu, anisun hagia arinyaga tiyan logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu logu le mehel arinyagu bay Moisesi. Ani arinyaga bane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan, aniha kati le luba iba duguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bulagin eluma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagi eluagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama alogu burikate ile. Luru gumegi hama uvi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima alule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri ito mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia, Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagaragudun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
7: Uguri ya Israel, idira wahumawa, aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liluru du Moisesi, luma tuagu templu to. Belugu da ligi ya grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, aviye deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itira, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni bena furese. Hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba tilondaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwena lenyei habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ilan. Numa kala liduru be. Amu ya gwena riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
8: Hilala!
9: Hilala!
8: Hilala!
9: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada le houba yi sudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada lu.
2: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptu na. Le meha digubwe aba mabuchu logo aba dan, aba lanugu gadru milu uguri nye kafara hati nye, lido flasu magaire watu.
0: Lariye gati pabulu lu.
5: Mama au, huri yu au, tarsuna, aba folasu weiri guti silisio, adiga ba folese hinu, lumbigiru nina lunadimuri hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada uma lu, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhama nisho. Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la rinyago.
3: Hechos, capítulo 22.
5: Ni duhanyo, nagubirigo, agamba humayle lumbay narinya gunihun, no iginyeguwa.
0: Da hagambu bay la dimre hanhon li da herero, abati mahama ni chagwagadun, abati larinya guhun.
5: Huri waw, sunsuy nagubay, uburgu taj na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na wairida, labugin larufu da hagama liel naturiha, uwarati larufu da han luma halurudun, Waguchagu. Hauchati nasuwa da lun neseri bidulu bungyu tausun nanigi, kei gubeirig ligabri hadiguni ugunyeweyu. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesus le Nazaret na au, le meme baiba habai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimule habai nu. Aba ti nariyagu, kabe gen adiga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon. Nyengba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na lubai buga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu, dari wachulino Damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma lilurudu Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulino, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha Saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, Luma gebinaru, luba subudiru ni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, luna lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, friba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bayan huriu gasu lau le barinya gubay nuagu, lida flasu le. Aba tinariya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya, anahanya ha afinya banya buwagu furisun rugu, baigwa nanya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri habay buwagu, gunda atina lau hafaruni, Aw oni girubarun hadura guha afarubalin. Abalariya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulchiya honha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apulchiya honha mama banya huriyo. Aba hagumesteru aguare.
7: Afara mehi lagube, maricha tilula bagare. Afara
0: mehi. Kaiti hasigiru aguare ha. Achiha uburi hadura gu. Achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunuwa kala wago haguareha grigia luago itara, dale grago hamale lo habaichuni, aba lariyango pabulu lo habuti sudara leyembe.
5: Garicha tunsan luon habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Da lagambu bani habuti sudara kate ele, Aba lidi aringa lu gumada.
10: Gouni ki ba te lau le lumba I badigani, Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulu, aba laringa gulu.
2: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Laringa ga pabulu lu?
5: Aha.
2: Faye iti nasaragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te laringa gu gumada.
5: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Laringa ga pabulu. Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese, le abi gie gumada, da la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago, luwe gie lagure goni. Laruga, kai busin lo bai goma da la subdiro ni kala le duro bai pabulo hon hurio aba la gidaro ni gringri lue aba londra guaga de ne habuti go fadiro go ha maluru du go hurio ha inyu tima ba ya aba ti la sagaro ni pabulo aba lichu go ni hagibugen
3: hechos capítulo 23
0: aba laria go pabulo hawago luru du go hagia aba laria go hon
5: ni du hanyu Haruma tina nasandira gunungu wa legibuge bungyo chululumu weyule.
0: Abati launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwago liyuma pabulo. Aba lariyango pabulo lo.
5: Lagayo ha babungyo wago, biyangwa tigibu buguyele, nyumbia nyen lubaguse ragudnina ke ilariyango ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba hariyango hayen bayanlo,
2: Itra aliança banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinha go pabulo.
5: Nidu hanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha le erum bungiu, minyera go bay le aguma de habay bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hani go la sadu seogo, hibri hanyen baya, hibri hani go fariseogo, aba larinha go lo umala li herete.
5: Nidu hanyu, fariseu au, hada gnet nya fariseu na gubrigo. Ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasa rubala hilanya, lida agi oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumese rufari seogu, hama sadi seogu, asigen ha hama gwa, aba lafare negu adamurini. La diga, harinya here sadi seogu, luagu masa ruba ya la hilanya, lida agi oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahi tifari seogu, afinye te luagu sun kate ile. Harin che tisungu bai, Aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia. Aba hariago.
10: Ugrile, uwa tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bay. Aba te lonhania, lisuda arunigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinya gu lun.
11: Manugu de daba pabulu, la duga itere ke rungu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gu bagi fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhuriu, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadirugu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyagu.
12: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichi guba luagu habusere harini wagia arasi wabalu wafaruni lubara gela chiliru
0: aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lun.
5: Baruba irahu le lumu gumada, anihi ikata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gu lun.
10: Wati adiru ti paulu nu, aba lamuri hanuma lun nanigu ni irahu le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugo ni lun habu go hama, aba larinya go lun.
2: Ka babuse rumbo ibarinya go nu.
0: Aba te larinya go irahe ligye lun.
13: Ben luma ya huriu, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigo ni pao luhagibu ginyon, luru dugu iyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Ma finye rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agora vai luha faruni ilago. Finyu hanya lao inyaraguni ligi buya bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gueto aran senyu hanya agora barugunye bona bagi.
0: Abati launa ni gumada irahe ligi agoyo Aringa in the Ligia Lun, Lu Maria Gulan, Nika Unluago Bagda Gola, La Cate Lelun. Aba Laguru Gumada Hom, Bian Hadag Habutigo Sudara. Aba Laria Guhom, Lu Haranseru Bian San Sudara, Lu Hodi Cesaria Abel. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lo hodi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira gudini pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
2: Lo magiento Claudio Ulisia si, lo mogumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu a niha fara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikate ile luaguti haluru. Uwa ti riche lunu lafaru hilagubi. Ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu na gambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni kilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu freza. Harinya kati na ginye honha ichu kumye liduru. Lubuma laa harase re le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu kele rin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laligu da ha halia na la pabulu. Dante le la subu dirubani, duago silisi ya na la, aba larinya gulu.
12: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tome he labu nugu bo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
10: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabaye, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyenhi, aba lagideru ni wawai lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigu banya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inariuni luagu sunkatele wariyagu bay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayen banya luagu inariuni la sunle lariyagu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
5: Lausun nugunda nadimureha nuegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gueto lumagi nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari rumwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubay nuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bay tida buri libru to lani na liludu Moisesi. luma le meha habura bai profeta gu. Ani hai ginya emeni ginyi le hawagu bai, luagu bungu yunuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha bidubanya kai haguribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligi bunge bungu luma hagi bunge grigia. Lari gi atri da nao, eibu gai amu buri fulasu, abana giribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungu. Nadugia yebe kata ile templu rugu larige na ruma da guagu dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyen templu rugu. Uwa tinya sarago girigia nyen ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu da gua hongu wa ja. Lung harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu ariyaga, haguse ragu dinyadina ugunya loigi ya finya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguagu dini adamurini ariyaga inaligia.
12: Naguse ragu dube uguri le, Damele la chili nugumadi lisias.
0: Abati larinya gufelisi lu habuti sudar. Lun la sigiru pabulu danwayo. Gama lumon lu furangu la lu gayara la haudi lumadago arihe. Luma etenire lun. Atiriweyu lariga. Aba la chili rufelisi tuma durusila to lumari. To hurio uburu gusesaria. Aba lagura gudun luagu pabulu lula dimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luagu ibagari le richabai. Luma luagu agudaguni unguwa. Luma luagu tiweyu le lumbai lagusara gudun ya bungi sungrigia. Aba lanufu de dagu felisi. Aba larinya gulun.
12: Bai baib. Damele gadani na nagura ya babuagu.
0: Agora batia beginha felice, lulichigo pabulo senso, luligra gadani. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumuchu laguma de hafelis. Aba larga dani, porosi o feso te lubara. Kaiti busin la felice leredero buido hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufese te luago sesaria la ladanru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
14: Ligi ya luo tilubai hodi haweri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lo fese tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa haluago pabulu. Dala lebele rubai pabulu. Aba haguri ridago huriyo. Ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufuduni luago inari ni nale herinya gubai. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Madunga giri na nimurusu duru ni lung haluru dun huriyo. Ni tun tempulu ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesi te lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahinyadigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagubai luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lida sun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la aguse ragdana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gulun.
14: Amuri ahad bo lubai gya luruwe ila agos ragdabu, bai buga luruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Ke reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu dagune Fesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, lariya galo.
14: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, Dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadrigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia durni, aba nariyagu hong logo magaburi lani luru duromana lu, lasia duru aba grigi ya lu oweni marihi galanya haichu bai liduru ligibuli. Lu ganyara la ladimurha luigi ya guu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere durutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba no naha logu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le buri kate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lau solira arinya gati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenye. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasa ragusara gdei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasa.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesito.
15: Gusen tinaginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesito lu.
14: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyei uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
14: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nu lao saragu eregu luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauro ya Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garabu gotu nu lu nona haba adan ruti maria kugau kala liduru be.
3: Hechos Capítulo 26.
0: Aba tilarinha go Agripa lu Pabulo.
15: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
0: Aba linyuru ne Pabulo lu hobo lu hagamboni. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noiginha gua bigibugin. Uruwe Agripa. Lago sun kate larinha ga hamalbe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Aningayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida. Lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya haa afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi ti meha ni ganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le disati. Ligi ebe kate le gabugru balina uburgu Damasku abadan. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Here ti sigur lau larugonga veyu. Aba ladura gu gayegwa nao hau sun ha uwarabayanuma. Danti waburha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lejererun juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nunguabun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le arija bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Neseforu badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha un baya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagaduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi uha sandubanyi. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungi u, lunha digini kate ibuiti, arihua laamu ga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purchi ha ni, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Ligi lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigiyo bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meja la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimurha luigi egua, aba larinya gufesito,
14: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba lariyago.
5: Malilin ti nao, gumadimati, inari ni le nariyago bai. Ani hauruwe Agripa le subudhi abubai lumburi kate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le hariyago bai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba lariyagu Agripa lu.
15: Samina tibusan, bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamarigu buwagu, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
0: Larige lariyagu ni Pablo katele, aba Lazaro uruwe, saraginye gumadi mati, Uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa ti hama gwa.
15: Wigirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini leredaru furisundu.
0: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
15: Lunha muga, mamuri ya hala wigirile lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga, ligira vagudu.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adiramiti ugia, lu asiyon. Yenye ingine, arisitariku, wama, le Thessalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon, lida fulasu lege a buiti lausere ni huli ule gumada pabolo, igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilere lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilera ligibuge uburugo le giribe kinidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afayahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu denchaba ila weyasule. Ani beferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye beferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyangu bai pabolo, aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige wiyuru no ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa gulu du tabuge ge ugune lu agurunu, derebugu tamuga. Kaiti hanufu debai, luwe wodi adagara luago sandala le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lu haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
5: Wagirine, arinya gatina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto. Launa ha bungu yu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufuta da ba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe Cesar wa Augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungu, ani choru numuti luagu itara lubanla kei, Laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiku. Labare inha meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu, aba haguru gadru anguru tiuna ge ogunem aba hagura baha laruga dulo idihari sunti dale ayahati madulu ga samina luhe sefuro gu hongwa lo hanura hatira ge ogunem aba hagume seru arere gedon salufu duna rogun adiga kama hagura anguru tigiru gu ge ogunem aba lawiseru ne pabulu habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
5: ahanya merede hati da ogunem sinyaba iwe sefuro
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugun lobala ruga aba lariya go pabulo ho sungu bai lo hege lariya ga ho
5: dia dimas go to lumage marumu go huma buidu maigi buidu ladiga idigeri le huwa go bai ajumura guati na ho lu hege lichu go ba ere hun lu esefuru choru no muti hun lagu uwa bai la ni aba eferi diru tilibagari
0: Larige larengo ne pablo katele aba lanug aba fein luha burugo aba lichigo etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube aba te laguba chaguno aba leigi aba harige du ha hibiri guraso aba gen heigi bian sanya diwa uruwa woin disi grige tida ogune dante le hoho ye kimule hagia aba hachagaru ni trigu barana ho luti matawale dun ogune dale laruga dubai Ibidi eti fulasu lenyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru aba ucha guwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti lariyangu, lung la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho furumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune. Itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28
0: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiru ni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha aganoba nyen. Aba hafurago aba onwen buwato kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwa bacharago. Aba tilabuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luwago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhago pabulu. Aba harinya guhamagwa.
16: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu, o labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru arinyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati lugu chu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun, larige lira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida ba ya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lun waweyesun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia. Aba wadi na gun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyei. yengia wasigira laru laru dari watilere uburugu rehio. Laruga, aba lafu haswede. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere udele gire bai posuole. Yengi wadarire atiri afinyatia, aba hamistru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la, aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyo, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahati ya huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da buwagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyumbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bai profeta bu. Hibiri, afiate luago le laringa bai pabulu, hibiri, mafiatia. Kaiti mura duha mahama gua lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gua pabulu hon.
5: Lige laringa gua bai sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai hon ha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri chihati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
17: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilaguwa rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. na birhe lubai tihun hoguya leaga nau bai burgu roma ha hinsin banya lu bungi waligi yahun lung lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungi luma ge wabure me Jesu Kristu furimi etikate le nabusa ni rumbi hasubu dirun luagu luwenri netengiruni nubungi utelida ge Jesu Kristu huagu sun hoguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu ani bungiu le umbe neseri vida.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Gefeinti lo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Meja hada jube. Migiru ama y hauduru hon sifri guribatia, luma hon guariwa, halauti en golu, plata, bronce, dubu, bebe, hasiat harihi, ni hagamu, ni heibugun. Masakri ya hakiya luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiberu ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yu nu.
3: Seraba amisura mungi templu gubungi yu, luma latara. Aba udabanya me, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di bai, tibiti templu, ledega derege wali hongi betu kumbi te. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sana bai, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona ha biyan gefeti ya, taudogu ususu tu. Luhapuri chia ni hugano luma gebungiu, luagu nidu biya saa, uru wavembele. Biya angefeti ya haguya, hagenga ya wabali biya tidi buwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidi uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsuina buwe, itara ti lobe bafurumi guarigu, lebu seti la tidi uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo nisiele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadolo nituna hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri tuboylida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere de muribu, abame lafaro ni yahilabu wei. Aba meherete ruruwaku, dita lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladega sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagui.
1: Gamalumu, lari ya uruwewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasaru. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
4: Warihi mwayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tidange sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima beiluma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladunga raguba lila onwe bu bubafu. Ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilum babaiha, chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba meritijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya baihongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irañu. Abatilad na gudunia Jesus ulani discípulo gu. Tidon ugune lu hahiro gu luba lu hachiluru Betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya abalidi logun wibu afri de lubu ingyo. Dala gunye dube lamida rudu na ugune au discípulo. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Abalarihi logo Ere guhale la hon lun ehemha la dhiga abaronyi la garabali. Luba la ruga abalidin Jesusu awagun aibugayna ngibu wagutuna. La sigura yebe hao. Dan le harihin bali aibugali gibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. La dhiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
2: Ganigo huma ei, manu de da huma, aule.
1: Abaladinu ibon ugune hamu, abalagalu marungarabali, abatawiri duhani gilau. Adiga uwa gilelan kufuranda hamani milagoro, lelatigu bitau fein, logo gabafula lusunkate. Tererugu hani. Abahanyoro guni duna, abahachilurun ena sareti, abahagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hong sanditinya umet. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditinya agia luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araidaguati.
3: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufudatien lilurudu Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agie luagu Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi auti ya machibu go hamoi hahap falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamoi hahap anihi buriginye sarago luuyeri echu ni hafalaru Kaiburi, lachibuni oweru, saudi yoru, boulu, asie. Abati haligutu ni fariseo guhama, adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lung.
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahab.
1: Aba launabunia, Jesus.
5: Linaru profeta Isaiasi, talen larinyo gubwe huwago, lagu biangu wala higibu, larinyo hare, grigi haa, Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Mala ti hau duragun no, ladiga leani gunye haguma di uguri ya harufu daha.
6: Aba larinya gu Jesus.
5: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye, igre humuti luguma di bungi yu lu hafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gu tiyo la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinyaga tiyo lagu gayara la larinyago ama griga lo lugu siyo to lugu siyo, sinyati nedere gu nipo, latiga sonle numa bay, arinyaga dina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumye guare gu lan le arinyago ti itara, mama li la lun ti litere gu niya la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
5: Agamba humana, sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawie da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligia wie da gudu.